0: Daen, Camarinas Norte.
1: Okay, FM. Okay, ka? The best ka. Oh.

0: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 coffee herbal mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 coffee herbal mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
0: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong dekalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay ka? The best ka.
6: Okay FM 985.
5: Okay nga ni.
7: Okay FM.
0: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
8: Cool air, cool life. Feels like, lalamig at fresh.
9: Seafood by Raboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs, Name it, and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Rabboni Estiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
10: Rabboni Estiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Rabboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Rabboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audio-visual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959. Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Diet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Canboy Building, Traders Road, Barangay Lagoon, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Diet, dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
11: Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
12: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
13: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
12: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
13: Talaga? Kailan pa? Saan?
12: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
13: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
12: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
13: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
14: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
15: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
16: Joyride sa umaga.
17: Okay na okay talaga ang programa Joyride sa umaga with Billy Banana.

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
0: That's best music. Okay FM.
1: Okay FM.
2: Okay FM.
3: Okay ka. The best ka.
2: That's best music.
1: 98.5.
2: Okay FM.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Looking for easier ways to save, borrow, invest, or manage your business? Visit the newly opened Security Bank Daet Branch, Justo Lucban Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
11: Mga kasangga,
12: akala nyo tapos na?
11: Aba, hindi pa!
12: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
11: Oo!
12: Tamang narinig ninyo!
11: Mas pinahaba,
12: mas pinabongga,
11: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
12: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
11: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
12: at siyempre, ang grand prize!
11: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
12: At hindi lang yan,
11: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
12: Kaya't huwag palampasin
11: dahil extended na,
12: mas marami pang araw,
11: mas marami pang entries,
12: mas marami pang chances
11: para maging winner.
12: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
11: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
12: sa programang Kasangga at Kalusugan,
11: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
12: J-Mar,
11: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
13: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That's best music.
1: Best music.
0: Okay, FM.
2: Okay.

0: OKFM 98.5, that's best music. Okay ka, the best ka. By the way, if you are celebrating your birthday today, ang aming pagbati mula po sa OKFM Diet, mula po sa aking mga kasamahan dito, yung mga DJs natin, ha? Kami po ay bumabati ng happy, happy birthday sa inyong lahat pong celebrating your birthday today. And maraming salamat sa pagtuto po sa amin everyday dito po sa OKFM Diet 98.5. Okay ka, the best ka.
1: Okay na okay talaga ang programa Joyride sa Umaga with Billy Banana.

0: Barinas Norte. Number one hit
1: music station. Okay, FM. Okay ka? The best ka.
2: Okay nga ni.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
3: At siyempre, ang grand prize!
4: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyo.
3: Yung paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
5: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
7: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
6: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, di ba?
7: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
6: Talaga? Kailan pa? Saan?
7: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Maghang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginungis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
6: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
7: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
6: Tara na honey, gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
9: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
0: Daet, Camarines Norte. Number one hit music
1: station. Okay, FM. Okay ka? The best ka.

OKFM Diet 98.5. Okay ka, the best ka. Oy, almost lunchtime na po, mga ka-okay. Pananghalian na naman. Huwag magpapalipas ng gutom. Huwag na pong hintayin na pumatak ng alas 12 ng tanghali. Kung kayo po'y gutom na, abay kumain na po kayo. Okay? At anuman ang meron tayo sa ating hapagkainan or anuman ang ating pananghalian, pasalamatan si Lord sa blessings na yan. Okay? So happy lunch na po sa inyong lahat mula po sa programang ito. Joyride sa Umaga with Billy Banana na hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Alright? So itutok lang po yan habang kayo po'y kumakain ng inyong pananghalian. Pampagana ba? Sana nga ang programang ito kasama nyo sa inyong mga radyo dito po sa OKFM Diet 98.5. Okay ka, the best ka. Okay!

0: Best music. Best music.
1: Okay, FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong dekalidad ang aming mga produkto. Products available, gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
1: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
4: Looking for easier ways to save, borrow, invest, or manage your business? Visit the newly opened Security Bank Daet Branch, Justo Lucban Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
5: Seafood by Raboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs, name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
1: Raboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 09939241959.
5: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station.
1: Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong dekalidad ang aming mga produkto. Products available, gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblasyon Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
6: Okay nga ni!
7: Daet's Best Music. Okay FM.
8: Okay FM.
9: Okay FM.
10: Okay ka. The best ka.
11: Sa Okay FM Daet, okay ka. The best ka.
12: Da-da-new-new. Okay FM.

0: OKFM Diet 985. OK ka, the best ka. Malapit na po ang pananghalian. Ano man ang meron natin sa hapagkainan, ano man ang meron natin for lunch today, abay pasalamatan si Lord sa blessing na yan, okay? At kasabay siyempre ang OKFM Diet 985. OK ka, the best ka.
1: Diet's best music. 985. OKFM.
2: OK ka, the best ka.
3: OK nga ni.

0: best music.
1: 98.5
0: OKFM.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay nga ni.
4: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
5: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5. Okay, FM.
2: It's best music.
1: Okay, FM.
3: Okay, FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay nga ni.
3: Okay, FM.
1: Okay, FM. 98.5.
3: Okay, FM.
1: The best music authority.
6: Member KBP.
7: Happy lunch time.

0: Tuhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
3: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Purukdos, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
4: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
2: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigtas Bicol!
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Bula, healthy pa.
8: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: Seafood by Raboni Istiatorio. Bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea. From shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes, Camarines Norte.
10: Raboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Istiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for
1: for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions. Come and experience Ramoni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audio-visual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
11: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
12: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
13: The new OKFM.

0: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
2: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
3: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
4: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
5: Siyempre naman, dyan nga tayo unang nag-date, diba?
4: Alam mo ba, na bumalik na raw ang tipi-tapi sa diet.
5: Talaga? Kailan pa? Saan?
4: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Diet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila, ensaladang pako, cream puffs, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
5: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
4: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
5: Tara na, honey, gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
6: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
7: Looking for easier ways to save, borrow, invest, or manage your business? Visit the newly opened Security Bank Daet Branch, Justo Lucban Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
0: Safety begins with proper education at Miradev Driving School.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
6: On Okay FM, it's Bella Mango.
7: Bella Mango.
6: Sa tunog hapon!

0: Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station.

Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available, gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one, OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
6: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madyan na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
3: Sa OKFM Diet, OK ka, the best ka.
7: The new OKFM.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
7: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa.
11: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
12: Okay nga ni.
13: That's best music. Okay FM.
14: Okay FM.
15: Okay FM.
16: Okay ka. The best ka.
17: Okay na okay talaga ang programa Tunog Hapon. Tutok na kasama niyo Bella Mango.

Okay from the narrator, basta't okay ka, the best ka, nakapuro kwentuhan kami. Oras natin ka, okay, 6 minutes after 4 o'clock ng hapon. Guys, kamusta ka? Kamusta ang maghapon? Kamusta ang mainit na hapon natin today? Mainit na mahangin. Hi! Mahangin ba? Kapag mahangin ay mapresko. Nagmerienda ka na ba? Ka-okay? Ako, the best na may merienda. Ang ating the best na kape. Ang best kape green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Pamparelax ito mga ka-okay sa nakaka-stress nating maghapon. Ang best kape green is formulated with extract of red alingatong roots, ampalaya, L-carnitine, at mas pinatamis ng stevia. Ka-okay? At dahil ay ngayon po ay araw ng Miyerkules. Naku, pinag-isipan. Pinag-isipan yung araw. Araw ng Miyerkules, ika-labing siyam sa buwan ng Agosto 2026. Naku, may birthday ngayon. Ang may birthday ngayon, nagpakain kanina. Ay nga pala, nakikain nga pala ako kanina sa may birthday. Ay, happy birthday kay Sir Moises. Lagi ko kayo sa mga masasarap na food kanina na inihain sa hapagkainan. And also, syempre, hi, sa lahat po ng may birthdays dyan, ako balita ko, mga may birthday ngayong Agosto, ay talagang maraming panghanda. Ay, and also dun sa mga may anniversary, monthsary. Ayan. Pag-wiksari, huwag nyo nang i-celebrate ang wiksari. Magastos yan. Ako sobrang excited naman yung pati wiksari, sineselebrate. Huwag ganun ha. Mahirap ang pera ngayon. Monthsary, okay na yan. Oh, tapos, ka-okay. O, shoutout natin, ha? Yung mga naka-tune in sa atin dyan sa may pamilyang bayan ng Daeg. Kaya na maganda nga po, ha? At dahil, kumusta po yung maghapon? Okay lang ba yung maghapon nyo? Kapain mo nga yung bulsa. May ano pa ba? May tira pa ba dun sa sweldo? Wala na. Wala na, DJ Bella. Ubus na. Ubus na pala. Ubus din yung kwento natin. Ubus kanina. Ay, guys. Oh, shout out din sa mga naka-tune in gamit ang kanika nilang mga sasakyan. Ako, ingat-ingat sa mga drama ng drivers natin. Mahal din ang mga nasa kalsada, huwag aawayin. Pag mainit ang ulo, magkumain ng ice cream. Pero isang ngiti lang yan ni crush. Naku, yung init ng ulo na yun, nawawala yan kaagad. Oh, huwag mo ngayon painitin ang ulo ni Manay Kuya. Ano bang gamot dyan? Huwag mainit ang ulo, anong gamot? 1K, 2K, 5K, 5K. Ay mga kaugi, 9 minutes after 4 o'clock guys. Kasama ko po sa technical control si Kuya Dong Patak. Siyempre patuloy na tumutok dito lamang po yung sa 985 kasi ayoko ng okay lang. Gusto ko naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka. Here's a song from Chipsy. This is a song called 101 Arabian Nights.

0: bufica de pescar.
1: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
2: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
3: Siyempre naman, dyan nga tayo unang nag-date, diba?
2: Alam mo ba, na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet.
3: Talaga? Kailan pa? Saan?
2: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila, ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
3: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
2: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
3: Tara na honey, gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
4: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black, also available.
9: Best Cafe Green, 6-in-1.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa.
6: Bibili sa mga grocery supermarket sa iyong lugar.
7: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
4: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
7: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
4: Talaga? Kailan pa? Saan?
7: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila, ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
4: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
7: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
4: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula

0: Sa Tipitapi,
1: mahigit 20 dekada ng bahagi ng daep, ang Tipitapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipitapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipitapi. Tipitapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
2: Sa okay FM Diet, okay ka, the best ka!
3: The new okay FM.

0: Bukika, the best ka!
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong

0: matanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Apo bago ng Food and Drug Administration.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Androx Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Androx Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Androx Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pag

comparison natin. 8 minutes before 5 o'clock, guys. Shout out sa mga nakatune in pa rin sa atin. Shout out sa may security bank ng Daet, Camarines Norte. May bago silang allocation yung security bank dyan po sa may, alam nyo ba yung 101? Okay, Lokban Street. Pusto, Lokban Street. Daet, Camarines Norte. At ayun, malawak. First time ko makapunta kanina. And likewise po dyan sa LGU Daet, headed by Mr. Mayor Rosano Ronnie Valencia. And likewise din sa mga nakasama din natin kanina, the LGU of San Lorenzo Ruiz, ay kina Sir Rani Domasig. Yes. And sa lahat pa ng mga staff and staff ng LGU San Lorenzo Ruiz, shout out sa inyo lahat. And likewise din, once again, happy birthday sa mga may birthdays today. Ay, hello! Sa mga nakatune in pa rin sa atin, o sa mga ka-okay natin nagugutom, nagugutom ka ba? Ayan, tara na! Sa may Tipi-Tapi ng Daet. Tipi-Tapi Daet, located po dyan sa may San Lorenzo Ruiz Road, Magang Daet, Camarines Norte. Tipi-Tapi Daet. Mga lutong bahay na talaga namang hanap-hanapin mo, yung Tipi-Tapi, mga ka-okay. And also, naghanap ka ba ng seafoods fresh from Pacific Ocean? Ito na, ka-okay, ang Raboni Estiatorio. Raboni Estiatorio, located po dyan sa May de los Reyes Boulevard, Barangay Tras, Mercedes, Camarines Norte, ang Raboni Estiatorio. And also, hindi pa lang yan. Ay, sa mga ka-okay natin, nagpapagawa ng bahay. Ito ha, hardware materials na free delivery na, murang-mura pa. At kapag naka 10,000 worth of items ka po, meron kang pa freebies. Yan po ang Atasan Hardware, owned and managed by Sir Mr. Agner and Ma'am Rowena Atasan. Yan, mababait yan si Sir Agner tsaka si Ma'am Rowena. And of course, ikaw ba ay nagdo-drive pero wala kang lisensya, or may sasakyan ka pero hindi ka marunong mag-drive? Nako ka okay, eto na ang Meredev Driving School. Ang Meredev Driving School offered po TDC Theoretical Driving Course, PDC Practical Driving Course, Code A, A1, B, B1, B2, and Code C and D for Truck and Buses. Yan po ay matatagpuan sa third floor ng Canboy Building, Central Plaza Complex, Lagon, Daet, Camarines Norte. Yan! Yehey! Yehey daw! Ay, kuya! Oh, si kuya malungkot na naman. Si kuya may hawak ng cellphone. Oh, kasi daw, sabi ni kuya, nariribungan na daw siya moon yan. Oo, at dahil daw ay ngayon po ay Agosto na, next month daw ay September na naman. Nako, may problema ni kuya yung beer months. Lumalamig na, DJ Bella. Lumalamig na, hindi pa niya ako sinasagot. O, sagutin mo na kasi ating si kuya, may hawak ng cellphone. Baka naman kuya, hindi ka nagsasalita kaya hindi ka masagot ni ate. Baka hindi ka nagtatanong. Tanungin mo na, kuya. We have 4 minutes before 5 o'clock, guys. The song from Heart, Alone. Or maybe pali tayo ng song with a song from Aerosmith, Come Together. Okay, dito lang po sa 98.5. Basta't okay ka, the best ka. Balamango until 5:30.

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: That's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM!
5: Okay ka! The best ka!

0: Gusto ko happy ka. Gusto ko healthy ka. Hoy, nagbabalik po sa inyong mga radyo ang inyong Kuya Billy sa radyo. Kahapon, pasensya na po, hindi po ninyo ako nakasama. I wasn't able to be with you yesterday. Uy, English yun ah. I wasn't able to be with you yesterday. Hindi po kahapon tayo nakaprograma para po sa ating Healthy Happy Show. Kaya po nakasama nyo kahapon si Tita Poliana. Yay! Maraming salamat ka isa, Tita Poliana. Sige, may isang bucket ka sa akin. Isang bucket. Ibig sabihin, bakit? Bakit ikaw yung nagprograma kahapon, di ba? Yan ang tanong. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Kaya tutuklan po kayo sa inyong mga radyo, okay? So once again, thank you so much, Tita Poliana, for taking care of the show yesterday. Ang programang Healthy Happy Show ay hatid po sa atin ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Parami na po ng parami ang uminom ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga tumatangkilig po ng Best Cafe Green, ikaw, ano pang hinihintay mo? Pwede pang humabol. Inom na po ng Best Cafe Green. Maging healthy, maging happy. Kapag uminom ng Best Cafe Green, healthy ka na, happy ka pa. Tandaan, healthy life is a happy life. Available tayo sa mga pharmacy or butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Dito po sa buong Kabikulan.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: It might seem crazy what I'm about to say. By the way, long weekend tayo. It's going to be a long weekend ngayong darating na weekend, okay? Friday po, wala tayong pasok. Pula po ang kalendaryo. Ano bang meron sa August 21? Diniklara na ba ng Malacañang? Nagkaroon na ba ng opisyal na anunsyo na ito ay magiging non-working holiday? Check nga natin guys, ha? Kasi kung pagbabasihan po natin at alam po natin, familiar tayo sa date na ito, August 21. Ano ba ang meron sa August 21, guys? Siyempre, August 21 is Ninoy Aquino Day, a nationwide special non-working holiday in the Philippines commemorating the death anniversary of former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Under the Proclamation Number 1006, it creates a long weekend spanning Friday, August 21 to Sunday, August 23. Yan po ah. Kaya po long weekend tayo.

0: So pwede tayong lumabas. Close to nature pa, di ba? Outdoor recreation like hiking. Ito po ang pinaka the best, no? Hiking, kung medyo may malapit pong bundok sa inyo, akyat ninyo po yan hanggang sa tuktok. Dan sa Mount Asog. Sa Iriga, di ba? Magandang akyatin ng Mount Asog or Mount Iriga. Huwag lang yung Mount Mayon, yan lang. Huwag lang yung Mount Mayon muna dahil meron pa atang dyan. Meron pang volcanic activities, no? Although binaba na sa alert level 2 yung Mayon volcano eruption. Pero wag muna kayong umakyat dyan. Baka biglang bumuga pa yan. Ako, delikado po mga kaibigan. Okay? Sa ibang bundok na lang kayo umakyat. Okay? Sa bundok ng Tralala. Alam nyo ba yung bundok ng Tralala? Ha? Nakaakit na ba kayo sa bundok ng Tralala? Yan ang tanong ko sa'yo, Kuya Loins. Yan ang tanong ko sa'yo, DJ Tenten. Yan ang tanong ko sa'yo, Tita Poliana. Sa lahat ng mga kasama natin, kayo po, na mga nakatutok sa programa, nakaakit na ba kayo sa bundok ng Tralala? Okay, so yun nga po, napag-uusapan natin na ngayong long weekend, pwede kayo magkaroon ng mga outdoor recreation like hiking, yan, mag-hiking kayo, o kaya naman cycling, kung may bisikleta po kayo, the best po yan, cycling, okay? Iwasan po muna natin gumamit ng cellphone! Hindi healthy yun! Sobrang gamit ng cellphone. Hindi healthy yun. Yan po ang tinatawag na digital detoxing. Yan, digital detoxing, yung hindi paggamit ng cellphone po ninyo, mga pagpasok po sa mga social media app. Yan, that's what you call digital detoxing, mga kaibigan. Iwasan muna po ang gumamit ng mga social medias kapag long weekend. Itutok po natin sa mga physical activities. Pwede po ba yon? Para lalong maging malusog ang ating pangangatawan. Eto pa guys, ha? Meal prepping healthy foods. So mag-prepare kayo ng mga healthy foods. Kahit nasa bahay lang kayo, pwede kayong magkaroon ng parabang kainan on a long weekend. Pero dapat yung mga healthy foods tayo, no? I don't know if you agree. Healthy ba yung pag-ihaw ng isda?
1: Healthy ba yan?
0: Healthy yun! Healthy yun! Ang pag-ihaw ng isda, di ba? Less pa yung mantika. So maganda po yan, food preparation, healthy food preparation ngayong weekend. Food trip kayo, walang problema. Eto pa ha. Itong pinaka-importante, kung pagod na pagod po kayo, kagaya ko, okay, parang palagi akong inaantok guys, simula nung nagpuprograma na ako ng alas 6 ng umaga. Parang kinukulang ako ng tulog. Kaya kailangan 9 or 10 in the evening, abay, kailangan kong pilitin na matulog na ako. Di ba? Kasi ako din nahihirapan, guys. So, pwede po nating i-consider po ngayong long weekend ang catching up on restorative sleep. Catching up on restorative sleep. Yung para ma-restore po ninyo yung ano po ninyo, yung pagpahinga po ninyo sa pamagitan po ng magkaroon kayo ng restorative sleep, relaxing sleep, yan, bawi kayo ng tulog, yung mga kulang po sa tulog, dahil po sabay na po ng pagod sa trabaho, gumigising ng maaga, natutulog ng hating gabi, late na po matulog dahil po sa kaka-cellphone. Eto na yung pagkakataon nyo na makabawi kayo sa tulog. So, catching up on restorative sleep. O, yan ang pwede yung gawin ngayong long weekend. Okay? I-unplug nyo muna. Unplug from

0: phones and laptops for a full 24 hours. Kaya nyo ba yun? Na hindi muna na gumamit ng gadget sa 24 oras? Siyempre, nakabukas dapat yung cellphone nyo kasi baka may tumawag. Yun lang. That's the only thing na gagamitin nyo yung gadget nyo or yung cellphone nyo kapag may tatawag yung importante. Communication lang. Pero wala pong pagbubukas sa mga social media sites. Ngayong long weekend, challenge po yan sa inyo guys, ha? I-unplug nyo muna yung mga cellphone nyo, mga laptops nyo, mga gadgets nyo. Full 24 hours, walang paggamit po ng social media. Kaya nyo ba? Kaya ba natin ito ngayong darating na long weekend? Yan po ang ating challenge, alright? No gadget long weekend, yan po ang challenge natin, ha? Hinda ko sana kung kakayanon ta. Kaya yan, okay? Kaya dapat mag-focus sa ibang mga physical activities ngayong long weekend, guys, okay? Ang oras natin, mga ka-Healthy Happy Show, 9 minutes na bago sumapit ang 6 p.m.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Okay, eto para, ha, para maging busy kayo ngayong long weekend na wala mo nang gagamit ang gadgets or cellphones or pagbukas sa mga social media. Read a good book in a quiet space or a shaded spot outside. Sa ilalim ng puno ng mangga yung any kind of tree na magbibigay po ng shade sa inyo kapag mainit. Huwag lang po kayong magbasa ng libro sa ilalim po ng puno ng nyug. Delikado. Lalo na po kung may bunga. Yan po, ha. Ipiliin ko. Piliin nyo maging healthy at maging happy ngayong long weekend. At siyempre po, the best pong ka-partner ang pag-inom ng kape ngayong long weekend. Ano man ang plano po ninyo, saan man kayo pupunta, sabayan po ng pag-inom ng healthy, safe at napakasarap na kape.
2: Si Ramsana.
0: Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Lalong mas magiging masaya. Lalo pong magiging ganado, excited, aktibo kayo ngayong long weekend. Pwede rin kayong mag-relax. Kasama po ang Best Cafe Green. Timpla-timpla lang. Dapat yung mainit, di ba? Mainit na Best Cafe Green. Sigurado magiging healthy at happy ang inyong long weekend. Sabayan po ang pag-inom na Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Alright? Available tayo sa mga pharmacy or butika, mga supermarket, groceries. Oy, sa Gaysano Mall, meron tayo. Sa grocery po ng Gaysano, meron tayong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yes! Sa LCC supermarket, meron tayo. Sa mga pharmacy, hayaan nyo kapag nakakuha po ako ng kompletong listahan, babanggitin ko po lahat ng mga outlets na kung saan pwede kayong bumili ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa mga supermarket, ayan. Mga pharmacy po natin, mga tindahan dyan, ha. Yung mga nagre-resell po, reseller po ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magandang hapon po! Isang masaya at malusog na hapon sa inyong lahat. Stay healthy, be happy! Sabi ni Kuya Mar, magandang hapon sa iyo. Oo. Maruya, kumakain ka ng maruya nung nakaraan, di ba? Healthy ang maruya, ha? At sabi ni Kuya Mar, katang-isip lang po ang bundok ng tralala. Katang-isip lang po daw. Wala pa pong nakakapunta. Ako ilang beses na po ako, Kuya Mar, nakapunta sa bundok ng Tralala. Sa katang-isip ko lang po. Sa imahinasyon ko po. Nakapunta na po ako dyan. Ilang beses na. Ang ganda-ganda, Kuya Mar. I-try mo po. Mag-relax ka ng inyong isip. Relax your mind. Put yourself into beautiful place. Akyatin mo ang bundok ng Tralala. Hanggang sa pinakatuktok na ito, merong isang bato na napakaganda. Hindi siya matigas na bato. Ibang klaseng bato po ang nasa pinakatuktok ng bundok ng Tralala. Malambot po ang bato. Ay, maray na puntabe, paning Chad Boncol mo. Palagi nakatutok po sa ating programa dyan po sa kanyang barbershop sa Tabaco City. Maraming maraming salamat. Ang pinakamalupet na barbero sa buong Primer Distrito, Canalbay. Uyug-uyug mo an. Gupit na walang kasing lupit. Yan po ang Chad Barbershop. Maraming salamat, paring Chad. Maray napuntabi sa imo. Dito po sa Downtown Diet. Yan po sa Palengke. Maraming nakatutok po sa OKFM. Maraming maraming salamat. Nabanggit ko ng station. Then sa Tabaco, One Radio. Sa Sorsogon, radio natin. O, san ka pa? Dito ka na sa programa. Kung saan napapahinggan, kahit saan ka man, sa Kabikulan. Okay, maraming maraming salamat po sa pagtutok ngayong araw na ito. Kahapon nakasama nyo si Tita Poliana. Maraming salamat po. Once again, Tita Polly, mabuhay ka. At ako naman ang inyong Kuya Billy sa radio, Billy Banana, para po sa programang Healthy Happy Show na hatid po sa atin ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Always remember, healthy life is a happy life. Kaya, stay healthy, be happy. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng ating programa, ang pinakamasayang programa sa balat ng lupa. Happy na healthy pa. Ito po ang Healthy Happy Show na hatid po sa atin ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Coffee Green, barato na, healthy pa.
1: This program is brought to you by Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Siram sana,
1: barato na, healthy pa. Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Coffee Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Coffee Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Coffee Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Opo, ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: That's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
6: Huli ka! Bumibili ka! Ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Quinones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
6: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
7: Okay FM.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap.
2: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
4: Seafood by Raboni Estiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Estiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
0: Raboni Estiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
5: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
6: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
8: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan,
2: Ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
8: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
9: Okay nga ni!
10: Daet's best music. Okay FM.
11: Okay FM.
12: Okay FM.
13: Okay ka! The best ka!
14: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
15: Da-da-new-new! Okay FM!

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Sa okay FM Diet, okay ka, the best ka.
5: Okay FM.

0: Ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Enjimar Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning! Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Memarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang ating pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
0: Maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang GMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre, nandyan nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon. At mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng First District, ang lugar po ng Infanta Pulilio area. Good morning sa mga taga Pulilio. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulilio area, mga taga Pulan, yan. Mga taga Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po. Malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga... O itong lugar ng... ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan. Ano nga yung lugar na yan? Alabat Island. Yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon. Yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po'y kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na-late. Pagkatapos po ng programa, may... Meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Ah, pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating Kasanggat Kalusugan na page, ano? Yung FB Live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito, sinasabayan po niya ng live para po sa ganun. Ay in case po na talagang kayo'y... hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo dyan Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan at nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga, at ako po ang inyong lingkod ito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Gusto po naming kayo'y paglingkuran. Kasangga at Kalusugan, ikaw ng Kasangga at Kalusugan.
4: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: Oo! Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At a grand prize,
5: isang maswerteng manonan nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasanggat Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
4: Kasangga at Kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang NG-Mar Camonias.
7: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
8: NG-Mar Camonias.
9: NG-Mar Camonias.
10: NG-Mar Camonias.

0: Balik po tayo, mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay. Mga parents, good morning. Mga suki, mga lusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay hatid sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig. Ang atin pong produkto na dapat lagi nating konsumuhin ay ito pong masarap at di kalidad na produkto. Mabisa ang produktong Mark Cafe, ha? Mark Cafe brand ang ating dapat kinukonsumo araw-araw. Tulad po ng ating brown rice coffee, yan po ay tatak Mark Cafe na sinamahan ng iba't ibang klaseng herbal extract. Ano ba yung mga iba't ibang klaseng herbal extract, mga parents kong minamahal? Yan po ay lagi nating napapakinggan sa ating programang Kasanggat Kalusugan, kaya hindi po lihim sa inyo ng inyong kinakape. Lalo po yung Mark Cafe with brown rice extract ay alam na alam po natin ang kahusayan po nito, sapagkat nariyan yung ating pinakasangkap ang brown rice extract, tapos tinamisan ng ating halamang stevia, tapos itong mangosteen extract, agaricus extract, moringa extract, purple corn, itong tungkat ali, itong spirulina, at syempre nariyan ang alkaline powder ng dairy creamer coffee powder, mga parents kong minamahal. So ito pong ating Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ito po ay no table sugar added. Ang ginamit po, siyempre, ang tamis na nanggagaling sa isang halamang stevia. Kaya yung ating mga parents tuwang-tuwa nung malasahan ko yung ating Mark Cafe with brown rice extract. Alam niyo, mga parents kong minamahal, ito pong ating produktong Mark Cafe with brown rice extract. Ito po ay sinamahan po ng mangosteen extract. Ito pong mangosteen extract, mga parents kong minamahal, na taglay ng ating produktong kape, lalo po itong ating Mark Cafe with brown rice, yan po ay isang uri ng antioxidant na makapipigil sa mga free radicals sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon nang ilang malalang karamdaman o itong tinatawag na chronic diseases. Ano po? Mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer at anti-diabetic, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po ay isa sa sangkap ng ating Mark Cafe with brown rice extract, ang extract ng mangosteen. Kaya nga po 10-in-1 plus 1, ibig sabihin, ang sangkap po natin ay nasa 11 na klase. Hani. Kaya nariyan din po yung moringa. Alam naman natin si moringa, yan po ay napakahusay na malunggay na nasa paligid lang natin, pero in-extract po yan para hindi mapasama yung dahon. Hani.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: So, alam naman natin na ang moringa ay isang uri ng superfood. Ito po ay mayaman sa vitamin B at vitamin A kasama yung vitamin C. Ito po ay nagtataglay ng minerals, protein, ng vitamin B6, magnesium, beta-carotene, iron, amino acid. Kaya nga po sa ginawa pong pag-aaral, may kaugnayan dito sa Moringa or Malunggay, ay nakitaan po na ito'y malaki ang itutulong sa mga taong masakitin ang ulo, masakitin ang kasukasuan. Yan po mga parents kong minamahal. Ano, dapat talagang tayo'y lagi nagtitake pala ng Malunggay. Eh sa pagkakape naman natin, ibig sabihin, maganda po kahit kayo nagmamalunggay sa inyong tahanan, eh naroon pa rin sa Markape with brown rice. Talagang additional, kumbaga, additional na food supplement po yun. Kaya napakaswerte natin dito sa Markape with brown rice extract. Ano? Marami siyang pwedeng maitulong sa atin, lalo po sa mga nagdurugong sugat, yung pong may sakit sa ataya, yung pong may UTI, yung pong masyadong mataas ang blood pressure, pwede pong makontrol, yung mataas po ang kolesterol, yung mataas ang blood sugar, matutulungan po tayo ng sangkap ng ating Markape with brown rice extract. Kaya napakaswerte natin sapagkat yung magagandang kombinasyon po nitong ating mga ingredients ay nasa ating produktong Markape with brown rice extract. Kaya kayo po ay matutuwa kapag kayo nakabili sapagkat pag natikman ninyo ay hindi na po nyo ito bibitiwan, ha? Kaya kung kayo nakikinig lamang at hindi natin susubukan ay talagang mahirap po, ha? Mahirap maniwala sa isang produkto na hindi natin nasusubukan. Kaya dapat subukan po natin para maniwala kayo na yung sinasabi ng inyong lingkod ay may katotohanan. Ano? Ito po ay isang klaseng moringa na nakatutulong po sa sapat na produksyon ng gatas ng mga ina na bagong panganak. Talagang mahusay yung malunggay sa totoo. Yan ang may masarap ding ihalo sa sinigang eh. Yung dahon yan. Pero ang talagang magandang napapakinabangan natin, mga parents kong minamahal, yung pong pinaka-extract niya. Kaya ito po ay nakahalo sa ating Markape with brown rice extract. Kaya yung ating brown rice extract ay ito po ay talagang numero uno sa mga taga Bicol region, numero uno sa mga taga lugar ng Samar at Leyte, at sa mga kasangga natin sa Kabikulan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Metro Manila, mga taga Quezon Province, abay, number one po sa kanila ang ating produktong Markape with brown rice extract. Ikaw na, ikaw na naka brown rice, ha, na kumbagay nandyan yung brand at germ na nagmula naman sa butil ng isang uring bigas na brown rice, ha. May sangkap po tayong spirulina, mga parents ko. Eh pagka po spirulina, ito po'y sikat sa atin, ha? Sapagkat ang spirulina ay isang halamang lumot na hugis spiral at tinaguri ang superfood at napakalinis po nito dahil hindi naman ito tumutubo sa maruming tubig eh. Napakasosyal po nito, hani. At ito po'y sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, tulad ng amino acids, omega 3, at makabubuti po ito sa ating puso. Para po makaiwas tayo sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol, mag-markape po tayo with brown rice extract. Ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan. Maganda po ang pagkakape natin ng Markape with brown rice extract. Maraming benepisyo, ha. Maraming benepisyo tayong makakamtan sa pagkonsumo natin ng isang mahusay, di kalidad at mabisang produkto, ang Markape with brown rice extract 10 in 1 plus 1, mga parents kong minamahal. Kaya sa ating mga kasangga, atin pong bilhin ang napakahusay nating produkto, at ito po naman ay talagang tiyak na tiyak na hindi natin bibitiwan kapag ito po'y ating natikman. Maraming salamat, at sa mga susunod po, talakay natin ang iba pang mga sangkap ng ating napakahusay na produkto aprobado ng Food and Drug Administration.

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga suki, sa ating mga parents. So atin pong talakayin yung tungkol sa ating Jay Marto do Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Alam ko pong nakikinig yung ating mga parents. Tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration kung kailan po tayo pwedeng mag-raffle nitong ating milyones na ipamimigay sa ating mga suki. Huwag po tayong maniwala doon sa sabi-sabi na nakapag-raffle na po tayo. Hindi pa po nakakapag-raffle mga parents kong minamahal. Kasi kung nakapag-raffle na po tayo, ay di dapat po ay sasabihin ko po dito sa radyo. Hani, narito pa po yung inyong dapat panalunan. Nahingi lang po kami ng extension sa Food and Drug Administration kung kailan pwede kaming mag-raffle mismo ng ating mga papremyo. Yung pong mga entry nyo dyan o mga entries nyo dyan na nariyan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, yan po'y kukunin po natin. Opo mga kasangga, kasali po yan. Kaya tuloy-tuloy ang paghuhulog habang nag-iintay tayo ng pagbaba ng Food and Drug Administration para po doon sa approval kung kailan po tayo pwedeng magparapol para po masabi natin sa ating mga tagapakinig. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paghulog. Yung pong ating mga drop boxes dyan, hulugan na po natin ang hulugan habang tayo nag-iintay sapagkat dito mismo i-announce sa radyo kung magkakaroon na po tayo ng raffle sapagkat kayo po ay iimbitahin namin. Mga parents kong minamahal, ha? Wag ho kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na tayo po'y tapos na ang paraffle tapos hindi raw kinuha yung mga entry sa mga drugstore. Actually, hindi pa po tayo nagra-raffle, mga parents kong minamahal. Tuloy-tuloy po yan. Basta't ang kagandahan po kasi sa ating paraffle, ito po'y legal. So, yung mga hindi po sanay sa ganitong raffle, eh, yun po yung mga nagko-comment nga po doon sa ating mga ginagalawan dyan sa mga drugstore na pinagsasasabi na tayo daw po ay nakapag-raffle na pero hindi pa. Nasa naman yung ano, yung kanyang patunay na tayo nakapag-raffle na. Eh kami po yung magbibigay noon, mga parents kong minamahal, ha. Kami po ang magsasabi noon. Nagkataon lamang mga kasangga, nagkaroon kami ng amendment sa Food and Drug Administration para po magkaroon ng extension yung ating paraffle, ha, sapagkat yung iba po na mga entries ay hindi pa po nakukuha. Kaya hindi kami pwedeng magparaffle nang hindi po malinis ang drugstore, pharmacy, grocery para sa kanilang mga entries. Ano? Dapat po yan ay makasali lahat. Kaya wag ho kayo mag-alala kung nakakita kayo dyan ng drop box na nakalagay po ay ang raffle ay anong nakalagay? Yung deadline ng submission ng ating entries ay June 30, 2026. Eh wala ho problema dyan, ano? Hanggat may entries po dyan sa mga drugstore, yan po ay kukunin, ha? Yung ating mga ipinasok sa kahon ng mga entry, ay yan po ay hindi po pwedeng maiwan. Yan po ay kukunin lahat mga kasangga. Bago po kasi i-raffle yan, tinitiyak po namin na walang maiiwan sapagkat yan po ay pinaghirapan po natin. Lilinisin muna natin mga parents ko. Sabay i-announce po natin na tayo magra-raffle na, hani. Kaya sa ngayon po, tuloy-tuloy ang ating paghulog. Magpapalit po kami ng drop box dyan, mga parents kong minamahal. Ano? Hintay lang namin yung approval ni Food and Drug Administration at makikita po ninyo yan. Narito pa po yung anyong mapapanalunan. Yan po yung nandito lamang, mga parents kong minamahal, ha? Hintay lang natin yung approval ni FDA kung kailan tayo pwedeng mag-raffle. Ano po? Yung kasing mga nakaraang buwan, nagkaroon po tayo ng crisis sa totoo lamang mga kasangga. Ang daming hindi naguhulog. Maraming nagre-request na intayin sila sapagkat iginagayak pa. Eh di intayin po natin yon. at maraming humihingi ng pagkakataon na sila'y makasali. Sige lang, ngayon lang nila napakinggan na may parapol pala, ay di pagbigyan po natin. Kaya tayo po ay extended, mga parents kang minamahal. Huwag po kayong mag-alala, hindi po nawawala yung inyong mapapanalunan dito. Yan po ay iniingatan po natin sapagkat yay para sa inyo. Na mula po naman niya sa JMR Herbs Incorporated. Ano po?
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa JMR Todo Panalo,
2: todo ang saya, todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.

0: sa ating mga parents. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat din sa inyong walang sawang pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Akin pong inirekomenda bago tayo magpaalam, hani, yung pong ating mahusay na sabon. Ang sabong gandang natural, ha? Ito po ay may orange papaya, mga parents, kong minamahal. Skin whitening soap. Ang kanya pong sangkap ay tawas, turmeric, ano? Maganda po yung sabon, ha? Papaya, hinog na papaya. 135 grams, lahat po'y export quality. Tapos yung isang sabon natin, skin whitening soap, may sangkap na kalamansi, may sangkap na hilaw na papaya, green papaya. Gandang natural po. Tatlong klase po yung ating sabon, mga parents ko. Sa mga inaalipunga, pwede pong sabunin ng may sangkap na bayabas, may sangkap na neem plant. Yung neem plant po, ito po yung alternate po ng bayabas-bayabasan sa gubatan. Yan po yung nakakatulong magtanggal ng buni, an-an na mga pangangati ng balat. Yan pong neem plant, ha? Sinamahan po ng guava para po sa paghilom ng ating sugat. At with germ fighting action, gandang natural. Ito po ay 35 grams export quality. Yan po ang tatlong sabon natin. Kaya kung bibili kayo, gawin nating tatlo, mga parents kong minamahal. Kaya sa atin lahat, maraming salamat po. At happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraw sa mga ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, manalangin po tayo sa poong lumikha ng tayo gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal, may kagalingan ang lahat. Basta tayo lumapit sa poong lumikha. Sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat. Nakasama naman natin sa FB Live, kasanggang Hernan Uribe. Sa Kasanggan News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inge Mar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
2: Sa Okay FM Diet, okay ka, the best ka.
3: Okay FM.

0: ka.
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, muril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Kaya pag ininterpret natin ha, yung mga gawad na yan, ang ibig sabihin lamang, ang Best Cafe ay kinikilala at tinanghal ng maraming beses na bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, kung gusto mong masulit ang iyong pagkakape, lalo na po yung hinahanap mong mga benepisyo mula sa mga sangkap ng iyong kinakape, dapat ang kinakape mo ay Best Cafe. Pwede kang mamili sa apat na variants po natin ha. Nandiyan ang original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na higit 12 taon na pong nangunguna, number 1 at patuloy na tinatangkilik sa maraming probinsya sa ating bansa. Nandiyan din ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na lalong pinarami ang sangkap, lalong pinasarap ha. Kaya talagang patok na patok, ano, lalo na po sa mga younger generations na mahilig pong magkape. Eh, yung mga younger generations, mga mitikuloso yan eh. Talagang, kumbaga, mapili sila, ano, pihikan sa pagkakape. Pero patok na patok sa kanila ang Best Cafe Gold. Siyempre, nandyan din ang Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Na ito naman, patok na patok sa mga magkakapartner, lalo na po sa mga mag-asawa kasi ang mga sangkap nito nagbibigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy para po sa matagalan, lalong matatag na labanan ha. Alam nyo nang ibig kong sabihin, labanan sa pagmamahalan niya ng Best Cafe Black. At syempre, yung Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol maging ang timbang para po matunaw ang ekstrang taba at ma-achieve mo ang kaseksihan at kamachuhan na yung pinapangarap. Pagtatak Best Cafe sa safety at quality, talagang mapagkakatiwalaan ha. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sabi ko, yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na kung umiinom ng Best Cafe, talagang masasabi kong the best talaga ang Best Cafe.
3: Dito na tayo sa the best na kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
7: Kilabot ng mga dalaga
6: dahil sa ERA.
8: At sinong kalabot? Besh, hindi ako. Makinis to. Parang walat.
9: At parang batang-bata
8: dahil sa ERA.
5: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Bil-

0: Diyos ay masal sa uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaraw Kapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Kyusay.
1: Kyusay Massage Oil, mayamang sakas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulong na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron tayong texter. Ganito ang katanungan niya. Good evening po, Doc. So, gabi niya po ito itinext. Ano po? Ano po ang ingredients sa herbal na kape na cure sa laging umiihi sa hating gabi? Benign prostate enlargement po, Doc. Ano? So, sinasabi niya po, ano daw yung gamot, ano, na ingredients sa herbal na kape doon sa benign prostate enlargement. Nang isang epekto po sa kanya, lagi po siyang umiihi sa gabi, ha? E yan talaga isa sa mga minor manifestation, minor symptoms, ano po, ng benign prostate enlargement. So pag sinabi namang benign, hindi siya cancerous, ano, in most cases hindi po yan alarming, ano, kasi ang totoo po niyan, yung pag-enlarge ng prostate, normal po sa lalaki po yan na nagkakaedad o tumatanda. Kung paano pong yung uban, ano, ay ano, yung buhok po natin nagiging uban, pumuputi habang nagkakaedad, ganun din po na normal po yung paglaki ng prostate, ano. Huwag lang to the point na talagang malaki na sobra, masakit na po, tapos masyadong malala na po yung mga sintomas, kailangan ng ipa-opera. Pero kung mga minor lang naman yung mga symptoms, tolerable naman po, wala pong dapat ipag-alala, ha? Tulad nitong ano natin, kasi hating gabi, syempre ayaw niyang maabala yung pagtulog niya, so kaya nag-text po siya sa atin. Ito yung reply ko po sa kanya. Ang sabi ko nga po sa kanya, normal nga lang po yung ganyan, yung prostate enlargement, ano po, pero para maiwasan po yung mga sintomas tulad po ng pagkaihi sa hating gabi, makakatulong ang mga ito. Una, kumain ng buto ng pakwan at kalabasa. So pag kumakain ng pakwan, isama niyo po yung buto. Nguyain niyo mabuti at magpapak po kayo ng buto ng kalabasa. Okay po yan, dahil mayaman po yung mga yan sa mineral na zinc. Tulong po para sa maayos na kondisyon ng prostate. And speaking of zinc, ano, syempre uminom kayo araw-araw ng isang kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplement, na nagtataglay po ito ng maraming minerals, kasama na rin ang zinc, okay? Mga minerals na direktang sa cells ang tulong para anuman ang sakit mo, matulungan kang gumaling agad at hindi ka basta-basta magkakasakit, ha? One capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. At para pa rin sa mga may prostate enlargement, makakatulong yung pagkain po ng isdang salmon, ng kamatis, ano po, ng pag-inom ng isang kutsarang apple cider vinegar isang oras, ano, o 30 minutes pagkatapos mananghalian. Kumain din po lagi ng maberding dahon ng gulay. Kumain ng mani, tsaka ng iba pang nuts tulad ng almonds. Ano, medyo social lang, medyo mahal, pero masarap at punong-puno ng minerals, ha? Eh, syempre, kung magkakape, dapat ay Best Cafe ang inyong kinakape, mga ka-wellness, ano? Magkaroon ng regular exercise, kahit simple walking lang, magpaaraw sa umaga, ha? Mag Dr. M's Amazing Tea, kasi nagtataglay ito ng luya, tulong para makontrol po ang paglaki ng prostate. Nagtataglay din ng turmeric at stevia, kaya napaka-healthy, ha? Dr. M's Amazing Tea, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, ha? Pinaka-pinagkakatiwala ang tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa. Dr. M's Amazing Tea, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar at aprobado ng Food and Drugs Administration. Maliban sa luya, nagtataglay nga rin po yan ng turmeric at stevia, ha? O, tumigil na sa paninigarilyo, may epekto sa prostate yan, at iwas-iwas sa alak, okay? Iwasan din yung sobrang pagpapakapagod, iwas din sa stress, ano, mga ka-wellness. At syempre, para wag maabala yung tulog, ang huling inom nyo dapat ng tubig ay isang oras bago matulog. And then bago matulog, umihi na. Kumbaga, ilabas nyo na yung ihi nyo ng todong-todo. At wag na pong uminom ng tubig bago humiga. Dapat 1 hour before the sleep, dun po ang huli ninyong inom ng tubig.
1: Ikaw ba ay sakitin?
3: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
1: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
4: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
5: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
6: Era Charcoal Soap, detoxify, cleanse, platinum, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: I'm Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Alright, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. May isa naman tayong texter, ganito ang kanyang katanungan. Good morning po, Doc. Tanong ko lang po, ano po Doc ang dapat gawin kasi yung ihi ko po ay mabula tuwing umiihi po ako, Doc. Ano po ang dapat gawin? Salamat po, okay? So yan mismo ang katanungan po ng texter natin, ha? At kung sakaling ganyan po kayo na yung ihi ninyo, napapansin po ninyong bumubula, ano, mga ka-wellness, dapat po bang ma-alarma kaagad, ano? So hindi naman po. Maraming beses ko nang tinalakay to at muli kong tatalakayin po para syempre sa kapakinabangan ng texter natin at ng mga first time listeners. Ito yung mismong reply ko sa texter natin. Magandang hapon po. Sa umaga ay okay lang na may bula ang unang ihi dahil po yan sa volume ng ihi na hindi na ilabas sa buong gabi, ha? Pero kung may bula pa rin ang mga kasunod na ihi sa buong araw, iyan ay pwedeng dahil sa dehydrated kayo o kulang kayo sa fluids sa katawan o kaya mataas ang acidity niyo po sa katawan, ha? Kung ganyang mabula ang ihi, makakatulong ang mga ito. Una, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Uminom din po ng isang basong tubig ng buko every day, ano? Magpakulo ng dahon ng sambong, yan po gawin yung tsaa twice a day. O kaya Dr. M's Amazing Tea twice a day. Siyempre, kung magkakape ka, dapat Best Coffee. Lalo na po yung Best Coffee Gold na may sangkap din po na sambong, ha? O iwas po sa maasukal na pagkain at inumin. Lalo na po ang soft drinks, mga cakes, mga donuts. Iwas-iwas po dyan maging sa ice cream. Iwas sa stress, alak at sigarilyo. Magkaroon ng regular exercise kahit walking lang tsaka running, ha? Syempre araw-araw dapat uminom ng isang kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement, okay? Lagi rin pong kumain ng mga maberding dahon ng gulay. Yan po ang mga tips, makakatulong ng mga hakbang para po maiwasan at malunasan yung bula po sa ihi, okay? Pero ito, ha, sabi ko sa texter natin, pero kung hindi mawawala yung bula sa ihi after 1 week, magandang magpa-check up. Maggawan kayo ng mga laboratory test kasama na po yung urinalysis para malaman kung may problema sa kidney. At kung meron man, maagapan agad. Again, mga ka-wellness, hindi dapat maalarma. Yung sinasabi ko sa inyo, magpa-check up lang para po malaman natin yung kondisyon ng ating kidney. Pero usually naman, yung bula sa ihi, diyan lang sa mga tips na binibigay ko ay nalulunasan na po kaagad. Yung sa akin lang, kapag hindi talaga nawala, maganda magpa-check up. Syempre, yung laboratory test, maganda pong basis po yun para malaman natin yung kondisyon ng inyong kalusugan, lalo na po ng kidney. Pwede nyo pong i-chat o i-text sa amin yung result ng inyong laboratory test para mabigyan namin kayo ng eksaktong rekomendasyon.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
12: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
13: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Maraming salamat po mga ka-wellness at maligayang buhay sa ating lahat.
14: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
15: Ladies and gentlemen,
16: gusto ko, okay ka.

0: morning. Magandang umaga, Bicolandia. Marahay na aga, Daet Camarines Norte. Oy, welcome po sa ating programa. Ito po ang Okay sa Morning. Kasama walang ibang inyong Kuya Billy sa radyo, Billy Banana. Ngayong araw ng Huwebes. Ay, Huwebes po ngayon. August 20, 2026. Alright, binabati po natin yung mga birthday ngayong araw na ito, ngayong Huwebes. Happy birthday to you and God bless you. Today, August 20th, 2026. At welcome po sa ating programa. Ito po ang Okay sa Morning. Kasama ang inyong Kuya Billy. Nahatid po sa atin ang pinaka-the best na herbal na kape. Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Available po sa mga pharmacy or butika, mga supermarket, groceries sa buong Kabikulan, dito po sa Bayan ng Daet at sa probinsya po ng Camarines Norte. Parami na po ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ramdam na po ang magandang epekto sa ating katawan ang pag-iinom ng napaka-healthy at safe na kape at syempre napaka-yummy. Masiramon nga ni
1: siram sana.
0: Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Alright? Alright, once again, welcome po sa ating programa. La combinación mundial. Pampagana sa umaga. Sabay-sabay tayong bumabangon sa panibagong umaga. Lord, maraming salamat po sa blessing na ito. Siyempre, every gising is a blessing. Alright guys, samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng umaga. At sa mga oras na ito, habang kayo po ay naghahanda para sa inyong trabaho ngayong araw na ito at yung may mga pasok sa eskwela. Okay, so bangun na po kayo. Buhat na dyan, tang oras, alas 6:15 na.
2: Okay, some morning.

0: FM 98.5, Diet's best music. Okay ka, the best ka. Check our time, it's 6:24. Dapat maging time conscious tayo tuwing umaga, di ba? Lalong-lalo na kung tayo ipapasok sa ating eskwela, mga estudyante natin dyan. At yun ay mga trabaho ngayong araw na ito. Ayan. O, 6:24 kanina, ngayon 6:25 na. Biglang, biglang nagbago agad yung oras. Kaya dali-dali na po kayo. Hurry up guys. 6:25 in the morning. Kasama po ang OK sa morning with Kuya Billy. Grabe, no? Sunod-sunod ang mga bagyo po natin at southwest monsoon or habagat. Ito po yung nagbibigay ng maulan na panahon dito po sa ating bansa. Grabe yung buhos ng ulan sa NCR Metro Manila at sa ibang bahagi po ng North Luzon. Grabe po, kaya nagkaroon po ng mga class suspension, trabaho sa mga lugar na ito, ano? Tingnan po natin itong ulat na panahon na ito, mga ka okay sa morning. Bagyong Neneng, ito isa sa mga bagyong meron ang ating Philippine Area of Responsibility. Bahagyang bumagal ang Tropical Depression Neneng habang kumikilos pahilagang kanluran sa karagatang silangan ng Taiwan ayon po sa PAGASA. Ito naman, namataan or ayon sa State Weather Bureau, taglay pa rin ng bagyo ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 55 kilometers per hour. Namataan ito sa layong 365 kilometers hilagang kanluran ng Itbay at Batanes at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Bagamat walang direktang epekto sa isalagay ng panahon, ay hinihila naman ito ang, ito nang sinasabi natin eh, ang southwest monsoon o habagat, kung kaya't nakakaapekto ng sama ng panahon sa buong bansa. At nagbabala rin ng Weather Bureau na magdadala ang habagat ng bugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region mula Miyerkules na gabi hanggang Huwebes. Hanggang ngayong araw na ito, posible rin ang malakas na bugso ng hangin sa Biyernes sa malaking bahagi po ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at Davao Oriental. Ayan, samantala inaasahang makaka-apekto ang pinaka or pinalakas na habagat sa Pangasinan, Zambales at Bataan mula Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes ng gabi. At ayon po sa PAGASA, posibleng magkaroon ng maraming pagbaha lalo na sa mababang lugar at malapit sa mga ilog. Posible rin ang pagguho ng lupa sa mga lugar na apektado ng mga pag-ulan. Ayan. So patuloy na minomonitor po ng PAGASA, ha? Patuloy na minomonitor ng PAGASA ang dalawang tropical cyclone na nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung sinasabi natin. Sunod-sunod pong mga sama ng panahon at merong dalawang tropical cyclone na nasa labas pa po ng PAR ang minomonitor po ng PAGASA. Ayan po ha. Ayan po mga ka-okay sa morning ang ating aantabayanan. Kaya magiging maulan po ang panahon natin dahil po yan sa pinalakas na southwest monsoon o habagat. Ayan ha. Oras natin mga ka-okay sa morning, alas 6:29 na. O ano pang hinihintay nyo? Dali na kayo! Okay, dali na kayo! Habang ako po ay magko-commercial break muna, okay? So, wala pong bibitaw. Kapit lang po. Sama-sama tayo dito sa ating programa, Okay sa Morning with Kuya Billy Banana. And this program is being brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, barato na, healthy pa!
1: Okay sa Morning with Kuya Billy!
2: Okay sa Morning with Kuya Billy!
1: Let's

0: hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Maraming wala, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dry. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Seafood by Raboni Estiatorio. Bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea. From shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Estiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
0: Raboni Estiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audio-visual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959. Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay.
4: Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Kamnorteño. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagasbas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
10: Sa OKFM Daet, OK ka, the best ka!
11: The new OKFM.

0: Kami, dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This is Diet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM.
3: A proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: OKFM!
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Siram sana!
0: Barato na, healthy pa! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
6: Maligayang buhay po sa ating lahat. At muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine, at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape, at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green, at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar, ano po, ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya, ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties, nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao, dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe

0: Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng Ampalaya. And again, ang Ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-awareness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na Ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung Ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang Ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So Ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Cafe. Sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
2: It's best music.
1: OK FM.
3: OK FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, OK ka.
5: OK nani.
3: OK FM.
1: OK FM 98.5. The best music authority. Member KBP. Daet, come Norte, come one, come all. Start your day right with the OK Sub Morning Show. OK Sub Morning. Hot hits, trending news, infotainment at its best. OK Sub Morning. OK Sub Morning with Kuya Billy. Rise and shine and have a good time. 6 to 9 in the morning. Tune in. OK Sub Morning. 98.5 OK FM.
3: OK, OK.
1: Okay, some morning with Kuya Billy.
6: Okay, some morning with Kuya Billy.
1: Let's

Alright, napapaindak, napapasayaw ngayong umaga. Sige lang po, magandang ehersisyo ang pagsasayaw, di ba? Kasama po ang ating programa, OK sa Morning. Dito po yan sa OK FM 98.5, Diet's Best Music. OK ka, the best ka! The best ka palang sumayaw, ang galing mo pala.

Pwede mo lang i-TikTok yan. I-post mo na sa TikTok yung sayaw mong yan, di ba? Baka mag-trending ka pa dyan. Kaya sige, sayaw, sayaw. Alright, 4 minutes po makalimas ang alas 7 ng umaga. Kasama pa rin po ang inyong Kuya Billy sa radyo tuwing alas 6 hanggang alas 9. Okay, sa morning, ang programa hatid po sa atin ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Barato na, healthy pa. Ang iba naman, sabi niyan, barato na, pampasexy pa. Tuloy-tuloy ang dugtugan, the best na dugtugan, dito po sa OKFM 98.5. That's best music. Okay ka, the

Ahoy! Ay po ay nakatutok sa UK FM Diet at 85 UK ka, the best ka. Welcome po sa second hour. Okay, pangalawang oras ng ating programa. Pangalawa!

0: Extraterrestrial, Katy Perry, featuring Kanye West, right here on OKFM 98.5. That's best music. Okay, kind of best ka. Hello po sa inyo ka, boss, sa mga nakatutok po sa ating programa. Maraming salamat ha. Dire-diretso lang po ang pakikinig sa inyong mga radyo. Dito po sa OKFM Diet. Para po sa the best na tugtugan, nandito po yan. Oras natin, alas 7.29 na. Yung mga nasa tindahan na po ngayon, nasa kanilang trabaho, sa kanilang mga negosyo, at yung mga nasa opisina po ngayon, good morning. Maraming salamat for having OKFM with you. Inyong kasabay, ang inyong kapartner. Okay, kasabay, kapartner, kasama nyo tuwing umaga, serve as your background while you are at work. Ayan, habang nasa trabaho, kami po ay nandito lang po sa inyong mga radyo. Okay, just turn on your radio, put us right on the background, and sabay-sabay po natin tahakin ang panibagong umagang ito, ngayong araw ng Thursday, okay? Sige, so it's a throwback Thursday, ika nga. So we're going to have a featured throwback song ngayong araw na ito. Okay, so kanino kayang, ano kayang awitin? Kaninong artist? Okay, so allow me to play this one. This song from Tears for Fears. Okay. So, sikat na sikat po sila way back in the 80s and the 90s. And considered as new wave artist. Okay. Ang Tears for Fears. Okay. Tears for Fears. Yan po yung pangalan ng banda, ha? Okay. Yan po yung pangalan ng banda. And yung ano natin, yung ating featured throwback song entitled Break It Down Again. Ayan. Break It Down Again. Okay, so itong song na ito, Break It Down Again. Alright, wait lang ha. Kailan ba ito? What year? Okay, check po natin. What year? 1993. Ayan. So, 90s na pala itong song na itong Break It Down Again. So, ito yung mga huling mga awitin mula po sa banda. Umabot pa rin po sila ng mga early 90s, pero namayagpag po ang banda way back in the 80s. Okay, so yan po ang Tears for Fears. English pop rock band po sila, from Europe po, ano, from Europe. They started their career back in 1981, like I mentioned a while ago. Siyempre, yung mga pinasikat po nilang mga awitin, yung mga Everybody Wants to Rule the World. Yung Everybody Wants to Rule the World and Shout, Shout, Ready or Not, Shout. Okay, at marami pang ibang mga awitin. And it includes this featured throwback song of the day. Ngayong Thursday, so pakinggan po natin, guys. Wala ba tayong ano, parang intro or something? Wala ba tayong intro nito? Wala, nasa na, wait lang. Hanapin natin yung intro natin dito. Dapat may parang intro-intro din. Okay, TBT, di ba? Throwback Thursday. Oh, siya. Oh, sige, eto na po. Ang ating throwback song of the day. This one from Tears for Fears. Dito lamang po yan sa OKFM Diet 98.5. Okay. Meron na pala dito. So, hindi lang nakapasok. Play natin yung intro natin dito para mas maganda, di ba? Mas magandang lahat ng bagay. Merong tinatawag na ano, intro. Okay, para nahahighlight. O para nahahighlight. So, ito na po ang ating featured throwback song of the day sa ating programa, Okay Sa Morning with Kuya Billy Banana.
1: Okay Sa Morning with Kuya Billy.
2: Okay Sa Morning with Kuya Billy.
3: Let's go!
1: Throwback Thursday. Throwback Thursday.

0: 98.5, Diet's Best Music, okay, kind of best guy. Our featured throwback song for today, ngayong Thursday. Kasi sabi nila pag Thursday daw, Throwback Thursday, okay? Okay, that song way back in 1993. It was released in May of 1993. Yan po yung first single. First single from the band's fourth and last studio album way back in 1993. At itong song na ito, this single released after the departure of Kurt Smith, yung lead vocalist ng bandang Tears for Fears. Okay, so na-disband po sila 1993. Ayun. Pero yung song na yan, the song reached number 20 in the UK countdown or in the United Kingdom charts and number 25 in the United States and the top 40 and several other countries. Naging patok na patok po yung awiting yan, okay? Like number one sa US Billboard Modern Rock Tracks or Rock Tracks. Ang awiting Break It Down Again. So hit and hit po yan way back in 1993. Okay, late or make that early 90s. And that's the last part of the career as band. Na disband. Okay, bilang isang banda. Tears for Fears. Okay, 1993. Yan yung pinaka last single po nila, yung Break It Down Again. Okay. Anyway, yan po ating featured throwback song of the day. Oras po natin 7:40 na po ng umaga. Ay dumako tayo sa balitang sports. Carlos Yulo target na makamit ang unang gintong medalya. Saan? Saan ba anong palaro ito? Sa Asian Games. Ayan, so sumali po sa Asian Games ang ating pambato na si Carlos Yulo. Okay, sa gymnast, target in two-time Olympic champion gymnast Carlos Yulo. Okay, yan po ang target niya ngayon na makamit ang una or kauna-unahang gintong medalya sa Asian Games na gaganapin po sa Aichi, Nagoya, Japan sa Setyembre. Ngayong September na po pala ang Asian Games. Sasabak siya sa Men's Artistic Gymnastic Competition kung saan makakasama niya ang kapatid na si Eldrew Yulo at ilang Pinoy gymnasts na sina Justin Ace De Leon, Miguel Besana at Zachary Cortins Nunez. Okay, so yan po ha. Kahit na mayroon ng 12 gold medals sa Asian Championship ay hindi pa nakukuha nang gintong medalya si Yulo sa Asian Games. Sa Asian Games. Okay. So, yan po yung goal niya ngayon. Noong 2018 Asian Games ay nanguna si Yulo sa qualification ng floor exercise pero naging pampitong pwesto sa final. Hindi nakapaglaro ang Filipino gymnast noong 2023 Asian Games sa Hangzhou, China matapos na piliin ang maglaro sa World Championship sa Belgium. Okay, so nagiging paborito ngayon si Yulo na manalo sa Asian Games floor exercise at vault category. At yan po yung minimiti niya na makuha niya po at masungkit po ang gintong medalya sa Asian Games ngayong Setyembre. Ayan. So, kaya tuloy-tuloy po ang kanyang ehersisyo. Ayan, pampakondisyon po sa kanyang katawan at kalusugan. Ayan. So, good luck na lang po sa ating two-time Olympic champion Pinoy gymnast Carlos Yulo. Yung tumatambling ng tumatambling. Okay? Ang cute niya habang tumatambling ng tumatambling. Kaya niya ba? Kaya niyo ba 'yon? Tumatambling. 'Di ba? At lumilipad-lipad sa ere, no? Okay? Maliit lang na tao pero talagang napakagaling. Okay? So yan po si Carlos Yulo. Oras natin mga ka-okay sa morning, alas 7:43 ng umaga. Dire-diretso tayo hanggang alas 9 ngayong araw po ng Huwebes. Sana maging maganda naman po ang ating buong araw na ito. At lalong-lalo na bukas, wala tayong pasok, no? Kayong mga estudyante at most especially po yung mga sa mga ahensya de gobyerno at depende rin sa mga private agencies or offices, kung susundin po ang special non-working holiday. Bukas po yan, August 21, Ninoy Aquino Day. Okay? Sa paggunita po ng ating dating Senador Benigno Aquino Sr. Okay? Ninoy Aquino Day. Bukas, officially declared a special non-working day sa buong bansa under the Proclamation Number 1006, Series of 2025, to commemorate the death anniversary of former Senator Benigno Ninoy S. Aquino Jr. Sorry, akala ko senior. Junior pala. Okay. Ang dating senador na si Ninoy. Ayan, gugunitain po natin ang kanyang pagkamatay or death anniversary bukas, August 21. So, ibig sabihin, it's going to be a long weekend. Long weekend po. Kaya kung may mga plano po kayo mag-staycation, mag-travel, mag-road trip, or kung saan po ninyo gusto mag-spend ng long weekend, abay mamaya, pagkatapos ng trabaho po ninyo ngayong araw na ito, pwede na kayong bumiyahe, no? Ingat lang tayo, ha? And you enjoy the rest of the long weekend. Tapos siguro after lunch by Sunday, balik na kayo, di ba? Ganun lang yun, di ba? Okay, plano na po ninyo kung saan kayo mag-spend ang inyong weekend, ngayong long weekend pala, simula bukas. At alam mo, mas maganda yung maging healthy po ang ating long weekend. Pwede kayong mag-indulge. Pwede kayong magkaroon ng mga outdoor activities. Ayan. More on physical. Pwede mag-biking, mag-hiking, mag-swimming. O, di ba? Yung iba, magpapahinga na lang po ako, sir. Kasi pagod na pagod po ako sa buong linggo. Kulang sa tulog, gumigising ng maaga, pagod na pagod sa trabaho. Kaya matutulog na lang daw siya buong long weekend. Pangit naman yun. Kahit Friday and Saturday, mag-enjoy ka. And Sunday, pahinga ka, di ba? Basta enjoy the rest of the long weekend. Simula na po yan bukas, Biyernes. Dahil bukas ay special non-working holiday. Okay? Special non-working day sa buong Pilipinas sa paggunita po ng death anniversary of the former Senator Benigno Ninoy S. Aquino Jr. Ninoy Aquino Day bukas, August 21, 2026.
1: Ladies and gentlemen,
2: gusto ko, okay ka. Okay na ni
1: 98.5.
3: Okay, okay, okay.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Block Awesome Fresh and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Seafood by Raboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it.
9: Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo.
3: That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
10: Raboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Istiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Istiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
11: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
12: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
19: Sa OK FM Diet, OK ka, the best ka.
20: Da-da-yu-yu, OK FM.

0: Okay, ang FM at 85 Diet's Best Music. Okay ka, the best ka, isang kakai babe. Version from Beanie. Oras po natin, sakto ng alas 8 ng umaga. Maraming salamat. Patuloy po kayong nakatutok sa programang ito. Okay sa morning, nahatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Di ko na malayan na alas 8 na pala. Ganun kabilis. Alright, so welcome na po sa ating huling oras ng programa ngayong araw po ng Huwebes. Kasama po kayong lahat, sama kayo sa mga oras na ito. Sana po ay okay na okay tayo. Nasa trabaho na. O kaya naman, nasa biyahe sa mga oras na ito. Saan ba ang destinasyon nyo? Sana po maging safe po ang inyong paglalakbay. At makarating po kayo ng buong-buo sa inyong destinasyon. Walang labis, walang kulang. Yung iba merong may sobre. Minakilala sa sinasakyang bus o jeepney. Pag-uwi niya, hindi na siya nag-iisa. Dalawa na sila. O, di ba? Sana all. Okay, so let's enjoy the last hour of the show. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po ang The Best na Tugtugan. Kaya itutok lang po yan, ha? Sa mga nakikisoundtrip sa atin, maraming salamat po sa inyong lahat. Kami po ang OKFM 985 dito sa Daet Camarines Norte. OK ka, the best ka!
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet Camarines Norte. This is 98.5 OKFM.
2: Daet's best music.
1: OKFM.
3: OKFM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay nga ni.
3: Okay FM.
1: Okay FM 98.5.
3: Okay FM.
1: The best music authority. Member KBP. Daet, come Norte, come one, come all. Start your day right with the OK Sa Morning Show. OK Sa Morning. Hot hits, trending news, infotainment at its best. OK Sa Morning. OK Sa Morning with Kuya Billy. Rise and shine and have a good time. 6 to 9 in the morning. Tune in. OK Sa Morning. 98.5 OK FM.
3: OK, OK.
1: Okay, some morning with Kuya Billy.
6: Okay, some morning with Kuya Billy.
1: Let's go! Okay, some morning.